ngape funi zolo zavele zamkati zolo ay bengiphume na izolo engitshela ngeindaba zayizolo ay engape funi zolo zavele zamkati zolo.